0: nangania na jana ya uwa mibua kalimu ya nkarne nye mibua kalikyo tingiri ya mbo ikia wan nodan kanye tiyalo arale la inyala gili nonok tiyalo arale lo oote nkibore tai nonok nodan kanye da ninye ningiri nimbo ikia wan amwere da na ishu nyankolong natepe kola ituriani tena ishu nyankolo anarele nankaipe iki mwae nato tunoto negenta nyamala na aga solari yake mwere kuna aga rosiraeli ijina roduwana mwenkanyet support yalo ni chamo enyita na rejo Joshua eti yake mibuwa kake omeraba na itawu oda ajento kutimu warak ajo ento shimu warak nibuwa koko mwere tona rogenjo yanga yoru leari shure ninderuwa resho tingiria notan kanyet kuna ja mbo ikia wan amore nkiboro teke wan na ke uro sunta were nkiboro teke wan na ke uro erinyororo ni kelak yani kedung erinyororo ni nkiboro to eke wan anya kasi rengeno na jode neweji were nkai na kemirisho renkere nyanak urola rabal na olola itoriani mabangiru israeli na agrarisho kage duro yankaye sunda e yeriko peru mogin kiro israeli aemo ero lankai ure na ikiti yanko mono negite jo inyengwa yok enkai ewe yeso ewe enkai yeso anabei nimidemo ola irua pake rumogia inyengwa yok yeso da ewe giana ampesai nimidemo ola irua tinijo shialo na jibei kwa mfano ongishu nilorwe la kaila inyangu ora robi ya nina kilangi ye na hake yake na kete ngapi bei na ye uolope kake nedo lanka ya jo yeso ota bei na langu bei wala irua ninyangu yoko kanya agara ajoki kemirishu wala nkai ila nyanak paamare ninyangu yu yeso inyangu yu waka nkai ya imu yeso oyenore lenye yeso kristo ekira rara lankai kiti encho lankai tere ngai na mu kemirishore yo kana na remirishore nkiro israeli negra le kunot nekire mudong onkara israeli kemirishore yo wallahi toriani oran kai baye mushyo na rengen nore de nguji na na na ntoki na lang na baisho ore na baisho ne ngolon ore na baisho ne mirishoi ore na baisho ne mayan ore na baisho na kebol inkoitoi ore nkopizo na rasha unwan na rasha uni na medunge mpe kata na bo medung ne wara na yuno yeltongana lanka yo mayana wara na yuno ega ni sankai na mayana enta na bo mebongata embongana baisho amwera na baisho na kisho yuo ke mirisho ana na shoko na gero israeli esho mwiro de nebo na kutimo wara na bokata na kutu mwara kwa meregeshi airi ya maki. Amonyo wale anakotata o mwara kwa meregeshi na kena peta na bosho. Kena peta emirishoi. Ni wale pakekata ni yoni mayanayu na lasima peye yata na bosho. Kaya wana bosho emirishoi. Kaya kiyo na bosho omom. Kebol na bosho mkwetoi. Wale ne wiji nemedia mkwetoi na kepik na bosho. Enkwetoi kepik na boishi enkwetoi neguera na narete yok tena kenyo mende mesafari yo peny mentobo peny paka neti wala latia uroshi soitoko yeri shoreki tenkema nero kuni eji mesesho soitobo tenkema lasima beti kuldo soito kare oitelekini sururuni nera ilde soito bo otite siade kulara isupport mende mario peny meti na boisho neguere na narete yuk na peye kitumoki aibonga na boisho ane anaibonga kuna kena osiraeli peye kitumoki si yuk atalang orkejo kira na bo peye kitumoki si yuk atalang orkejo kira oltoilo obo tiadwa ngisia yare, tiadwa maintele yangu, tiadwa kulia bapo wakin era marare oro marita lang. Kaji Alfred ole nampaso, ema yani yoko laidori yani, ayo waki Jumatatu na Ropil, tabo itarenti enkai. Amen.
1: Imagine na naibirta elelero olosho lema.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until mother.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo ye ni pe.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kaya kefoni nani.
0: Kaya bagi noreli dia.
1: Ndio tangi bagi no.
5: Nena serikali enne lerom.

0: sepa katukul kigire show yempe sa isi dano lengore kile nkake nyam sa tomonari nege njoltu kwa nak ukuni nkie mare nege nkie kile nena ure sana bo na nijetu kule kie kile ure sare nijetu ure sau na nijetu kila ntu kwa nige njoltu kie kare tankara kini gira nyoka igura nengi gura na itu mrubia nisi dan tena kenya shomo nisimu no ironya star 577 hash tege lo sanduku bo tiatu sanduku ni ora ile lege nchoge ora bigele le sanduku bo tiatu sanduku nile nitumoki olungani ajo na salo ithero ngwele za tata peka pina mpesa nirao tanyo elele kuleng uleng uleng uleng uleng ila ishinda rubiani mba angalo suni ibuni na anezo nyitu na na doro biani na itumu ya kata rani uguran na ikitumu kisiyo kata dola ajo inyoketa ngurompe sayi na mera nchere pimi kipo isho yoro biani sida nuleng tena kenya tesimunu ironya star 577 hash tegilo sanduku boti ya rile tepaka pin terewa
1: doropo lomon temayen FM

0: eka bisa ni nyang dare hema yola jonga ying dare ola ni ngoni eh sambo na nye bisho mereu nere jore nye roye eh ore yesu ordurayye na nye engi dare mayolo ya jonga engi dare amoras nye lo yesu abordurayye le mereu na arananu nye kisina nuruwe angi dare kabisa ikira buduka ya kikira di ajo ongwan sa ongwan na are kuna sa yi ena akenya kore ye di jungo bo waro kuni na aligiri amari ya nebude kulodo dekani ilaro na grana adomu simu hita adomu ajedomu satano mairiga adomu simu ya ongwa sa ongwan kia kore simu na adomu na nerishara nikijo enengi gwena romati chakwe nguli ena saa enengi gwena gradumu nyokori na saa ena jende jungo aa mayen Mayan, hello?
1: Hello, Mayan.
0: Yes?
1: Onashe.
0: Oye.
1: Ha?
0: Powa sana.
1: Bisa.
0: Eh, niko sawa. Hello?
1: Unangana kesto leko nosi.
0: Ehe.
1: Hello, Mayan.
0: Kani ngito? Shama doko ya?
1: Ato maingiza uwa.
0: Ehe.
1: Hello, Mayan.
0: Mayan, hello? Mayan, hello?
2: Olate.
0: Who are you?
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Ruth.
0: Betty Ruth.
2: Miara Ruth.
0: Mara.
2: Where is your love?
0: Lele.
2: Eh.
0: Eh, bye.
2: Eh, Jana, no.
0: Number one. Aha. Aya dijungwa ngwa dijungwa na mgwa dari shara.
2: Aya dijungwa ba.
0: Ehe.
2: Kolona ji entiti na haro bolom ni
0: tere. Ehe.
2: Ele tere.
0: Yes.
2: Etu la kan tere na Edward.
0: Ehe.
2: Forma se go la sara.
0: Ah, sholing.
2: Bode na William
0: kaige. Yo, yo sara olen.
2: Aya, atala rala.
0: Ah, sholing. Karibu. Kabisa igra bodu ga ndanjo la ni ngi na ga bodu ga akwara simu sie musho. Na gina yo na shara. Edari wa ra prime machine. Engura jo nga igra ni ngura na jene box. Ba na ga ngi lingi ngal funi tikitam 20,000 Kenya shillings. 20. Yes. Arajo kara ngilingi ni na baya ngal funi tikitam. Na shoyo baada all the gani imit. Yes. Kwere jo saa 5 kamili. Iti yolo nganyo buna alasa mabeye. Ito wabi rembene nye. Tengi kura naji ene box. *577# *577# 20,000 Kenya shillings. Ninyakile sholo nganyo bo. Tengara nemela kwa. Na shisi tengara kilu nganyo lo dibanje. Ayo ngura kedo hii. Ate lele de David Kapaiko. Hey, David Kabaiko, adala jidibari nye arjenga na aji, atuwa emashini, ajwa na asena no, ya wadi nye nkeegu ni, o mia sita. Tenora higi nakai ro nji. Kabisa, magasi higi dogo otu, paye ajwa na mwole wale emashini, adala ajwa nga isha emashini, tenari shera, piyari mboki, aisho mbisa hii. Naraja, nara, ngalifuni, take it am, yes, 20,000, aja, take it am. Yes, take it down.

0: Amado ni nanga twaki amani nyina ke
1: I miss so
0: kanu gulodwa dollar mwe I miss so
1: I miss
0: ay ay ay siasa satena

0: kukwambia kitu.
1: Acha kukwambia, ningependa pia.
2: Kiu yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyua bega tara. Kanyua shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyua sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, kiaponi nami.
0: Kaya bagi noreldia.
6: Kendi bagno.
4: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sisit endama. Umeza show sato monari intivam. Ellelero.
7: Mayan FM.
3: Beganti kita mokuni. Njongor saa tumonari.
0: Kabisa, eleta saa oleng tugulai.
3: Eleta saa oleng. Niyula ajera na ajefom.
0: Yola ajuru wamba. Amu kwa kweli yore hali. Sae kulingana radu embene. Na kelo dilo uboshi, aga yeye nara wana kutarikini.
3: Yes.
0: Kelo ne mademada.
3: Kela ne mademada dei embene.
0: Usula ya kedu utara para kula. Idigtawulele rudi sabu idigo shiro moja mbili. Kako ore naga emrata na anaki gurana.
3: Yes.
0: Na kali golashala ya jo hapa sasa vitu iko tayari.
3: Hapa kuna ka kitu.
0: Ore nana ine bonda nao. Ore na dana nao. Idigalela ka mosi raga star 577 hash. Bas. Meje no shidwe ni sha kabisa. Nigalo nage or box obo. Juno re ni yasata.
3: Yes.
0: Yok. Igini yagisha jo at least. Tumulonga nakumbo kwa nala di boxi la dogo ya ndio tasukita yapata wale.
3: Yes,
0: atasukita wale ngayapata
3: araka sana.
0: Tulijaribu kuangalia tu hivi
3: dakika niage pop
0: sio ndo nganaka ayapata araka nikijo ore ningo mera dombe sai nikapona at least
3: ilikulega itunganak
0: imetoki
3: asioki ayapata
0: na
3: ina nage we grajo kiye ejera na sai ngalusunyaja.
0: Yes, kalusunimietage tolto nganak ipuni
3: tegile nke kampu
0: na kajike nkuna
3: orage biyu nage nila alai gurante ine.
0: Yes,
3: na ilo nage ala star 577 hash
0: star
3: 577 hash ilo nage alai ngurangi kampu ni nari niweji
0: kijobe yagin jose yeli kejmeta unikili kijia wakira uni nari nkoshola Ore sia machine ndu ya jwa kwa eti nkoshola bagira uni.
3: Aya, ore nge kampuni na shala sa itene. Na nge kampu nambare. Namba ele. Namba uni.
0: Nambare?
3: Namba 236.
0: Haya. Ore ni ngoni tosu jasine wiji namba 236
3: star 577 hash.
4: Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani, olo yankalani, narosura, masurura, osarai, itnabo obo inti nabisha na kiti olende, enosain, keshwe, Mayan FM. Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na, itum siyote center one, melelo, isinya, oltinka, mashuru, magadi, Mayan FM, kibore enkiwanta, tumbelian, ereteti, kabune, sikawa, kilutori, irmeshu kila kule, eni ningito Mayan FM. Nota nchipai, wenkwine sabote ato Mayan FM. Nkoroki olo mwono osingolitini sidan likisharoltao. Intiringayu teatu ingiri sheni nambari nabo, Mayan FM.

0: Sobo leng olaini ngwani la Mayan FM. Aisele gajo inoto erishara na Mayanam. Aigila ito monte na yolong sidai kipodo kwea kemake. Niki ntengena tomba na ipirta ramatare olmanyara. Ramatare osom tenebo eno ngwe sintime. Eka jina no tim sanare. Wari tenolong na ekemake muyana ji peste de petits ruminants a PPR. Araki oludua teki masai. Imuyene nana jingindari tori shariku moga na agita suru masa oling. Ure PPR shua oludua netumusa no oling itanyama laramatak a zaidi ola rinito munisita. Na ure ndare nitu etumusindano loludua tori shariku moga na akeye tenku muhim. Ure PPR shua oludua na imuyene na itanyama litapara ku lontari atankera onkineji. Teseu seu nalolungam. Kita surundare enamu ya nedaa neogisho enya embulioi jenebo. Amo kita suru emu urkulub neporusi irkileleng loantarim. Tenejing urkulub orkileleng enkare na kesabuku leng erishara netasurie nkulim. Ure irbulabu loludua na tenebo enkirogwa Joseph St. Thomasa urkulub sikito ito onku meshin. Enkimito sikitoi na emu nkonyege idol sindare ejingkido ntanyan kutuka. Neruda, na adenelo mede mupi, nini ngenker aragengi ni rungurung na iroko ling. Ure na atengarake natapanari anamu yanti ato laramataka, natabaye murua na apasham. Agira yulu, tanake gira emale laramataka na nyamali. Ure sara nepaya kwenito rekera matian, na atuliki ajore toa masa enyanaka, neto duenke rogete tonkineji enyanaka.
1: Ure rarongar, nagaji sara, narana paya kuni, nela marelo leksegi, tena larkera matian. Oh, no labor sore lamanya. Areng kheremun, areng karamatan. Kerala namata tukul. Oh, na gore shana ko nikri nendim. Na gude ne gwa gisa dare gidi yo ndokri. Ni jora rana reng na go na dare gre da ke yo gara je ne oji. Kona na pe ngka jiji. Aga sabu ngi roge na lengo ndokri. Je sabu ngi roge rara tonki neji. Kai gi nyoge ra ka aramat.
0: Wore sininye Benjamin Kuyaram. Na roligi ajo sabu kta rolo dwa lontare tena lobotolo shom. Hone limu ni nyajo nkaria kulie na yao inamuyan oloduam.
2: Ure hinero ngishu, hone kira sigiraba ipanyi. Kage, kaya uo himo ya ritino leng. Amure nina poranda re na nari. Ure hana wabana jungul mwate na uo tena hangai. Na kipanyi kinto kilimpo wakina mtenina po iriana ko. Na kira nyamal namu kia uo nkaria kila ngure nkwero ipo wakina yeme na nkaria. Na kipanyi kinto kiting. Amu kinyal ndarenga jek, na unare ngujinia. Na uke na nalosoro na ure neime uwe nilirike kunele mirike kune jengasigi. Nita mui ndarolinga mkabi kuhi ambaga mui ya na jolo dua. Kia uwe na mui ya rimpo wa kinto ondo hiri. Na kuno hipa areneha nga hini kisegi idurie aipangi rondu ina guanjante na mkisi kinya ndo hiri ngoling. Hona nijawa ya ngorsairi diara kipangaroling. Tanari ya kina nara jokisi danua mu ya nana hapa nina baka nchani ni. Nipanga paku ranera mui ya rinia na wapu.
0: Ure na atengarake na lia juke muia masa o laramataka. Nagilikuwa nishuri olubisai le veterinary au daktari losum Joel Tipape Kuyatei. Aisho John Tipape yereshara metolikiyo kena muian EPPR. Rakyo lodua tenguton enigununo ribalabulenya naka enigunaginuto kitini tasurum. Tenebo nguito hii embatam.
3: Ure PPR ne moya na ijo kita yu. Nkijaba kisinya na yao. Ewe nkijaba na yao. Etumu ndo kiti okisho. Inosla shumbi. Daa. Na etumu na moya ejo na yati wano orkipiei. Ure tafavuti na hata ninyo orkipiei. Na kibung ninyo nkara nibung nkineji. Amoro isho orkipiei yaldele kawaida. Na nkineji ya kibung. Eleli kijo CPP. Ure na PPR na kikumo clinical science. Amore mba ninde matodua. Ya kero tindokiting, hata kwa nchiyo ndokiting nono kwa lichani, ni maniki ndokiting aga endelea arot, ni don kulia endelea au kwa sese nilenye, na kudole engine, ana enkere okoa okoa na hui diala kalito sese, ni diala kalito sese, ni maniki huma ala eraijo enchata. Na hii rambari ndokiting nincho shumpi, nincho rikeye kakidola kajumi sidana na doro kiting, kia endelea sese nilenye adoyo. Niteru wakukita yolchafu tongo kwa nyeke, kitu unajua kime kile walchafu longo ajaka era tangara ikio glossesen lenye ndio kudiengera ngane ngino meraje nchara na nerot hare njol chandi dola ajaka endelea ke persistent diarrhea na wore na moyan tinud era walchani lenye na mo almost iya liya kisinya ninye na iud kagore tuwi na isapo koleng ndi matudu at least for 6 months tidola jibonga ndokitungo leng na ore baada nditoki alaud another 6 months ore kake ore baada olari ana larin waare nimoki aud yani amu keeku iradicator tiatua nina flocks inonok ina moyian na tenias nija nea nimaniki ajo reducer lost o ntokitin inonok vile nagira ntokitin amuta
0: olaini mweni lamayan FM ni weji kentabaiki tenolong kengila atumo tiaiki pinti na sujwenam ikajina no team sanarem
4: nane lolomon ne dupo tena matare

0: Mayan FM ekengwar pokingai ekenyor pokingai kitabakitia emurua onkorkori
1: aitong
0: mararienda
1: loitai
0: olturoto
1: topoti
0: mbenek dabashi
1: isauri
0: entergeti
1: nkewanchani
0: kumpa
1: maili 46
0: denebo omerweshi
2: Mayan FM
1: eini ningizo Mayan FM saipoken intiringa yuti ato Mayan FM
0: itum isingolotino onkorogi olomon na ingwa seuseu nalulunga
1: Mayan FM ibna bo opointi na bishana ewangan olusho
2: ewangan olusho
3: Tushana ni jona gena ngoli le ngoli Mayan FM na ketana tushana ni jona ke eno ngoli le ni do yobaya na shara tikita mare on orpe ye baya na ke sare na ente pada majori baya sare ngoli Mayan FM da majori ala bukiata do ira ra osinetai le county ke jwado ni nyake jini nye Samuel Lengu Kanar Seki na ni ne bilingi shina ke Mayan FM ngoli baya na ke sare na ende pada ni kuna tumore na ke ole seki do king libon shwe ni nye tomba na ipesa na ke era matare ya show na ke siasa na na ipesa sinyere ne bera marare tiarwa ya tuangishu na ta county or kejwado kai kununu ne era marare gwigili kwa nyene kuna kaza bawo nyene wingi tshina ke Mayan FM kawale na lishata kago ngani lol na kwe bayoro na ke la la ngani la Mayan FM ngira joro yi elero shogi simu amela kwa ke bayoro elela ka resugla bay bayoro pi amara bay lon deto ina dia kanga gerai era ninye enkai kerai na ngari kina in fact amawo yenye roina shoma pa ne signal lo sho le Tanzania baka enashara itware tumore na karibu larin akiyo to monotokia baka larin mpaka tumonomiet itware meyolo yeneti agene kunya yolo dera jetiyo losho le Tanzania bas o yirong le mefika lo wanle lako bayiro nake na enashiro shuki simle 0702 3917 banake 0732 992321 ni mongote ya WhatsApp 0785929283 na majongkori na gote gilo le WhatsApp na gara gara yola jo roi era ngana ki gwanani ki jona ke ene box la ngol la Mayan FM jo do mi jokiri ki na jo ne ma shoma e gwanani ki jona ke ene box ne ma shoma ko na ke na online solani de la gwanani ki ena ki gudan tama jo *577 hash ni la galo or box tariana ji the first three box amera 1 2 3 4 5 6 milo ya galo 4 5 6 te galo kolo 1 2 3 amun jere ro bien ai sho ra hint ni la vec pinino na da majo kalu di sho ro bien te ne ko nage era baye na sho ne ko nake e ton guleri shaka ro bien la sho kilamto online gudan da majo sho mage gudana na gala ro ke nage ro bien na shara na da majo wone bingudan ka tin kumo na ina gare bona eshara na orubiani na nende na gano le information na ne bona eshara no te orubiani nende mashomo na ke aishinda 0702 3170 0732 992321 agana ligia joki na kala rwani lole la kwe bayoro na ke ngira joki nye ngire ngoro nyere na shara
4: hello Mayan FM
5: hello Mayan FM
4: Mayan FM na
5: lecture
4: oui
5: Mambo.
4: Poa sana.
5: Kwera nolifunani laini ito.
4: Naongea na nani?
5: Orifunani loji mtu sajewo.
4: Ehe, kia nga agero liya nantana lishara?
5: O, barana ikatero kimedi ni.
4: Ehe.
5: Na wani sawa sana.
4: Ehe. Halo, shoma dogo ya?
5: Hello.
4: Shoma dogo ya gani ito? Mayan FM, halo? Halo, Mayan FM. Hello Mayan FM.
6: Hello Mayan.
4: Mayan FM ana.
6: Eso?
4: Oui. Suboye.
6: Habari na hola ngumo.
4: Habari mzuri sana. Habari oye. Habari yako.
6: Sina sina na herelele.
4: Mhm.
6: Gigira ga itse ngandere nyamali.
4: Ah, ebi.
6: Tusanda na hore twana la silu.
4: Eti eti ya ke pembeni. Ebi.
6: Kala la doma ili kwana kula ngana la imiso.
4: Mhm.
6: Amore za the heri ere do na ngana jo bage.
4: Mhm.
6: Agira de ili kwana nda sana jo jara nda sana jo godogi lai.
4: Eh, godogi lai.
6: Eh.
4: Eh.
6: Na baje ki sagi na tangi ni dana ni zo.
4: Eh.
6: Na ro do ma agira na na ro ni je na ma ru mi zo.
4: Eh.
6: Na wona na ni lai no.
4: A sho le ngasi le ga janoro ki likolino. Mayan FM, hello. Hello, Mayan FM. 0702 bana ke 0732992321 kala rungani obo ilodi na ngani lema FM do iligira na ye tanashara a jogini nye na ke alawa ke bayiro le kagiro sho ge simu ashu swa yor kiligoy yebu yelo na ke ni wiji hello Mayen FM
7: hello
4: Mayen FM na
7: subo
4: ye
7: anda mama Samuel de
4: sei e mama Samuel
7: ala basi na ngara mai miso ala ngara na gi mama mahile na ngari gina tale oi ne gi luanat
4: ehe
7: aje ira entre yere ningira nindo ya ohegi amadna na na lo bisibe ngoro na baranga
4: ehe
7: ngayara na disedina
4: ehe
7: na disande ya ini sana na ngara nkana ngole
4: ba shole nga sega jero kili kweli no mayene fema lo o
8: singana baba
4: oi
8: yani bage na nyaka shubunye
4: epi
8: ala ba kuria ni na shoyi
4: ehe
8: amna nyara nkai jamale kenga hola bora nga mukai ba
4: ehe
8: ala ngiriga na disei na yanda allo
4: ehe
8: andalo lo nyoro le desta
4: ehe
8: Nara ngango le desa aje yangara yenyaye nyoro ko ya mu ni baye ga daba
4: ehe
8: Nara ngai ndaji no sodua
4: ehe
8: Nari huwo nara ndo sado jito ne
4: mhm
8: Yara ini ya ya yo ko ko bi
4: Aise le gajo ro gili pali na sho le Magen FM alo
9: eh
4: Halo Magen FM
9: ya aje
4: poa sana
9: eh
4: Kalele
9: Le
4: tele uro garbi sigio. Il
9: mi
4: sigio.
9: Oui.
4: Ehe. Mayen FM alo?
10: Hello.
4: Alo Mayen FM.
10: Marino.
4: Ay si rega rogol.
10: Ala rambe ilo na marsi.
4: Ala ngai.
10: Ala rambe ilo na marsi.
4: Yo ala rambe. Ngai
10: ne lele karabri. Wi ne ji dalo ngai ri.
4: Ehe.
10: Amzana bayina bagrela ya bowling.
4: Mhm.
10: Odonga ni gela kata re rudin tro.
4: Ai sele ga jene rod kili bayina sholeg. Hello Mayen FM.
11: Hello Lisa.
4: Oui.
11: Ende kwa?
4: So bowling.
11: Nanda mama leyan ngadi.
4: Mama leyan.
11: Eh aba ani sa ngo?
4: Eh.
11: Ara ngana sa ene ni sa na ngira ga lo ter.
4: Mhm.
11: To sei.
4: Mhm.
11: Maranga
4: yana nitara ngala
11: mere. Ah henjo kya? Najengo ngini ngala mamba ini
4: gotoi. Ah sholing. Tuna majo ngalim feme de yali rudu kunya nakin gurane World Cup na kana shara do ina rakilo na aishunya yana kigurane kiona kana World Cup ngaka gurane na Jumapili na runda intomon oudo na ninya final ina kigurane kiona shana kesha ni gena World Cup de babanda intomon obo olapa luluso ye na lele tuna majo wale kya kuna rishara gurane ngurane ara ipna bo onwan tuna majo oren team Africa pato monati ni de bagita yu poge metida na gara kageta na majore K24 nengi ndi mashoni nye na ke kuna ndi manondo poki kuloma poki lo epita mpira teni yu niyolo wajo ama roiga ngari kito tanangata tena keshate tena World Cup orang lorubo wikumbo tena ke Mbappe tena ke Messi yu ni ndi manondo poki tia tuwa na ke K24 TV K24 Plus kene ndi bwa na ke K24 Digital tena majo ore na ke jo dunia iku grao tuko grao na K24 Life Stats
12: Messi ragrebo ya kanyosa day watch.
13: Ai boyga doina na K24 plus.
12: Kanyina.
13: Ai ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
14: Your choice.
13: Series.
14: They're rewriting the world order.
13: Sports.
15: Okay.
13: Nemena nage kera si reality shows, animations ongera, ejinera mbaga live channels.
12: Na seba doi na kanyela ki.
13: Miure amu meginda laguni ai rogi atakumi
12: mongo yuni jopesha ke
13: ai emenan doina ligi melagni nye hata data. Yanga mgayu, download a K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
15: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
16: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong po iti nabishena. E nini kito yung Naro County.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong po iti le. Esumiso yung kajal.

0: Hai nengo biya gol jogusu bat. Awar rabalo mudo behan sa gumi ne bolen no sambil.
1: Ina hasol.
2: Oramaji. Ah garabi ashara iye bolle. Kau senya.
0: Maya.
3: Kunja yolo urma sa ilanga ajo ori ndogi naji urbishi ne ndogi amana.
2: Ni bora rumengula ni kinyangro apendo ngishwa.
1: Tengi denu ndogi ti wesa boga.
4: Na jesa manu kiti. Ore dida ni yusuma na kibu mudo arumo naji elogonya.
1: Kenyu ina ni great bolo.
5: Arola ranyeni. Nara producer losing kulosi.
1: Yodori olashe lengiteng simele olisendero so mwen enka genya omeda show saisiet endama
6: Ewangan olo show
7: Ewangan olo show
8: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu usijiweke moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
9: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.
10: Ewangan Olo Show, Mayan FM.

0: ene go bia go leng suba a re rabolong go be ha re sa go mme le boleng no sampi
1: ina ha solo
2: ra maji a ga rabbi ya shara ye bolle ka o senya
0: maya
3: ronje yo lo ma sai la nga jo o re ndoki na ji o re bishi ne ndo ya mana
2: ni go ra ru me go la ni ki nya ngo ro pe ndo ngi shwa
1: ngi de no ro ke ti we sa bo ga
4: na je sa na ru ki ti o re di da ni suma na ki bu nu ndo ru mo na ji e lo go nya
1: ka nyu ina ni gre to bolo
5: ro la ra nye na ra producer lo sin ko lo
1: Yodori, Olashe Lengiteng, Simele Olisendero, So Mwen Enkakenya, Omeda Show Saisiet Endama.
6: YNFM. Ewangan Olo Show.
7: Ewangan Olo Show.
8: Osinkolio Lesa. Teatro Mayen FM.